Huwag na di huwagayin, hermano. Sud, hermana. Sara na kahroy beninkili, bukong. Arani ko siya nasa sa lichol. Arani ko lumachin umta na sa ila lichol. Isli jo, kasiya bin ka rin sa lihunghong chikalibal. Arani sa kal, at chalibar, hermanos. Huwag na ki arani sa li aplikasyon. La joga siya bin ka, hermano. La termana ko ulchin umta na sa ila lachol. Chiruli lo la honalain. Ogana chihogin zakal cho chihula kermana Alicia chisase chol. Ogana chihogin zakana koipeninak. Rabin kilisail chole hili nakakik aran salak hong kapal aran salak angel. Aran aka rabin kil kairu nashjili chol. Aran ikushanak. Arasa salich osh banak nakakireta na kaili kakwa na kushro sabte siruk ihuli kutan ka in lunis. Barkik achi kwalti kiruli saki. Abanan sakal. Ikabana kajichak sakal huli kaw sabte singkili nashkira hral kutan. Shosh ro sabte siruk ili lola saki utkishkili habre hebli awing. Ebli kwali ebli ni ke hulak chiru au ko kana chi ho ke intakal hermanos ut hermanas ko lo machi num tena sei la li chol shbana likuten ga inas ke chli ka kwarena kla ot ka kwatli sei chol hil rena kla ot o bichang rena ka elis lo ali ka kwa Okana chihogin arana kakachin umtena sa ilalish chol sa akal hermano Rosendo aran Pennsylvania. Ara sa akal sa salish chol. Ara choko chisikbal labich hermano magkakushlak. Aran sa akal.

Arana kakachin tena zaila lishol. Hermana Maybelline, nashkichin tena zaila lishol ishukwa. Hermano Erwin Benjamín González Jalal. Aran Cangrejal. Okanaki hermana Mayra. Aran San Marcos Chimau Cabón. Aran Colomachin tena zaila lishol. Hermano sus hermanas Banjo Sherena Klaish. Unig no cueten achish beresin kiri lok lak angela ino. Abanana hulak lihonal barkila ono ko na chukruk ili kakwa. Ikalinaw kiruli takwash bantyo shinkil re. Marina kakwash bantyo shinkil la chuam la kawilal. Marina kakwash bantyo shinkil la tsekimli na shkira hral kutang. Marash bantyo shinkil la familia. Inkaninaw keruli takwash bantyo shinkil reli kakwa. Abanan ninkela pokpal hermano ut hermana lahat tingka. Dinagataliman karachi rapinki radio felicidad. Abanan ninka to magina kakata sa kibrelyo kakwa. Kamash katya sa lihonal e nasyo atinak chirishyabli na behip. Kasikak li kakwa na to kwan li kakawilal. Anak tuh kuang li seila li kacol tuh nukuruhin cip behek tuh kuang kapicali ku kapicali ko kreto shik sali iglesia reish kebal sali ku hake hajas lokali kakwa na cokoruk in shbana kink anak kanaw huk etak ulung li kakwa ink anak kaya kak ul kaban shish kuli hob chituk ishk. O kana kakehali kachora haral kutain germano o termana. Aran chiruli kutain domingo, chiruli kutain kikier. Kahona saho sali kachol na rabinkil na. Hunli hermano na shkatas lishu amre li kakwa. O kana kilat hermano termana kiruna kakoy penin. Nachon rukin li kakwa chiruli lok la hunalain, tira li kakwa na tishke la kawilal. Sik hunak li iglesia, nachon rukin li kakwa katas la chuam. Shbanak, nakanaw chichanak tahulak li hunal, barki tahulal ishkihil nak la utokam. Marah tahulak li hunal nak. Ane kunang li railal sa shpain la chuam. Maring ka chita truhin chi pehik. Ing ka chita truhin chi shkebal sa laku shkebash lokali kakwa. Marahulang li honal nagtag ulung li kakwa uchi hukain. Mahak a chito ruhin chi shpanong kil. Huka na kasikar na tukwan li honal. Kasikar na tukteto kebli iglesias. Kasik agna to kwan kip la predicadores dinikish kamli ratin ni kakwa. O kana chihokay.

ديال جسد تسين غير المنس تشيرو لي خونا لاين نكاس سايلا لسالي تشول لي خارو لي جوكاس تشابين سالي خونا لاين انتو شير لي قاكوا بس نشكي كوشي لي قا اوبورتونيداد تشي كولون سا روجو تشي لي راديو فيليسيداد باركو انا نكو كولون تشي سا سالي قا تشول شتنمتي قاكوا تشي شخوني لا اش لي نكاش ابين كري راديو فيليسيداد تشيرو لي لوك لا اكو كيلا نكوان Chan ke rebal masa selech ol chan ke rabin kil chan she dum sel likutan chak li shnu me chak na jone nak sa selech ol malakwang ga kita ut tribe selech ol kwang ga kita ut pes hinga na ka choni pe cha li keru na kulman li keru li na chal li na numme pero li angel iru na kwang ko ri kin li ka kwa rahlal gonal makachi hunak lina ruang na keok lish kabila li kachol kahkwili Dios linim lish kwankilal chishkebal lish saila li kachol hermano kambi chihokai sa salinch o chikolong sali programasyon chiruli hunala in nakanao chicha nak hunesre gitarras li chokosh dimsinki lebi cherman antes nakatikib lik angel Nakuash kotsbal hun nakli ka texto eruken hermanos sahun komonil la esh li konkesh chabing chiruli honalain kwan li texto nakatawaran sa shuli filipenses 4 verso 6 verso 7 arana pekeretan nak li nakataw li nakanumsi rahlal honal hermanos maka ko kyoril kakausha honilek pandukin li kakwa to ilo nakil sa shkabali Dios chukabeh kakolbeh Dios santil musike maka kakreru chok pile kakaush chache panre li kakwa karule chahkilal otish honil nak testiho chashpantushin kakwi chiruli Dios Otli Dios ta keo kere li tuktukil usilal Haan ta shak lo chiru chishkunil li karu na kakoshla lao Ot tuktukil usilal li nashke li Dios tishkoho ble chol Ot tishtuku ble kaush baanak hunahes chik rikin li Kristo chankirma Oka na nan chakwe li kwan kataran sa lahong kablal Kanap saruk li Dios chishkunil li chokula chol Mare kwangli chakilal kanap saruk li kakwa kere li Dios mare kwangli mahelal makachyo kila kausha makachish hunili nakatao sa shbenaru chichoch chache banre li Dios cha unakta kere li Dios chanta pancho shih ki chish hunil chiru li Dios Cada vez naklaon ko tihok chiruli kakwa nakapancho siya kuili rusilal lishraom sa shwen li kachua mirmanos. O kanak makachok gile kaush la ati kwan katsala akong kablal li nakakash yung kananaw kiruli nakanumsi pero l'importante hermanos naklaat yokat shkarabang kisiruk li Dios chishkunil. Marekwang li mahekwak marekwang li kwang li tekwak li sa shwen la achuam Pero kakwili Dios, naru nakachekwi chishkunil li nakataw. Tihon chiru li kakwa, kere li Dios, chishkunil li nakakash, li nakataw, sa lahong kablal, sa la familia, sa la trabah. Sa hong rakal ratin nas che li kakwa, barkin nak. Asyal us li tihok, chiru li Dios, asyal us atin nakrukin li kakwa, sa ikunesal. Nagpotihok, chiruli Dios, nakatsapkip sa likahong kablal, nakapat sa likateng ang kirili Dios. Uli Dios siyang nukorabi, unak nukorabi, rekompensar likakwa at chishkunil jina ilokre. Araw tenak sa chol, kahut na kishban, kahut na kwang sailal sa lishol, porque li Dios nukorabi no bendecir, chunil jina keretal pechal. Huwag ka na nag-esalal sa lechol antes nakatikib likang helain. Nagkwahtihok sa lechong kablal.
anda shali kakwa chi osoptasin gere chi shkunili kwan kesh sale hunkablal chiruli honal en hermanos li chokesh chabing kakwila at nakatnabre kiruli kwan salachuam kiruli nakakash kiruli nakanumse yokora bingin akli Dios kakanap saruk chi shkunil khantis keli usilal li tuktukilal li Dios take wakake li sailala cho li nakakwasta wal chiruli kutang kungkum kakwali kwan katsa li santil chosha patio shakake senyor chiruli kona la impadre la kusilal la raoma kwa chihokaino Dios kwa iko sala salinaje jain chishkebal li kangela in to sa shun kabla le pla kwa la la kahol padre chihokain senyor no kochal sali kabina reli radio kakwa chishkotspal hun kamokak li sailale kachol rukene bla kwala la kahol li choke chabin li konke baran sa shu kablal senyor chiruli khona la nakwan natsama chaku senyor nak chakwile kakwa ten kanie bo dios ten kanie bla kwala la kahol li ne kabin kre li radio li ne kabin kre li radio felicidad to haran salish kun kabla le bakwa sakuk nakakanap chishkunil senyor la raom la kusilal uto harino Dios kwanko chaseshkaba la kustana kwa chaseshkaba li karabal naklaat senyor nukwak amchak nakakeli saila li kachol chiro li lokla kona la yung padre matyo shakakwe la raom senyor chihokaina kokesh kambal li programasyon sa shunkabla lep li bich li kung ta kabili sa ilalep sa lishkol li te bokok chakke li te patsok chak li bich li hung hung chabanue bendecir lishchua makwa porque kakwila ato Dios li nibla kwan kila latin chukwa matyo shakakwe jishkunil senyor li nakabanu sa shben li kachuam kakwa antyo shakakwe senyor li kaportunidad antyo shakakwe jishkunil li kachuam li kakabilal Linakakya shakke, Senyor, chiruli ko na laina kwa. Sakuk na kakanap o Diyos, likatyuam ka kwa. Osop ta siling hermanos, li hermanas, li okay shakre, chibokok, chiruli ko na lain. Chakelish kabilal, chakelish salalep sa lishkol, chabanu bendesir, lishtyuame o Diyos, lahat ta shak, Senyor, kwang katrukinep kwa. Mare kwang kwang keb sali railal, kwang keb sali chakilal, pero lahat ta shak o Diyos. Tat ko kailis metsew, tat ko klising kebre senyor, linikas numsi, linikas tau sa lishung kabla leba kwa, linikas kash, chiruli kutang lihung hung senyor, kahkwi shakla at dinakat naure at inyukwa, mani chihun nak padre, kukin la kusilala raoma kwa, ten kaniyebo kyo senyor, likwang keb sa limahelal, likwang keb sa lirailal, Likwan kep o Dios aran chiruelish kwaribal, chakela ku santo sashbenelish chuam padre. Nakatsama shakakwe chanchalili kachol senyor, chiruli kuna la inakwa. Osopta si senyor, lihunhung lak angel, salik angelo bala in padre. La ata shako Dios tat ilokre, taten kaningre, lihunhung kakwa, likwan kep salish kung kablal senyor. Makanabe shashkunes padre, sakuk nakakanabe lishtuam makwa, chiruli loklak ekukila nakwam. Chanchalilinch ol senyor, nikinchal, chishkebala lokal kakwa, chiruli honala in senyor. Napanto shishakakwe, chishkunil la raom la kusila lakwa. Pantyo shakakwe senyor, salakawa Dios yukwabe, u Dios santil, kakwalbe u Dios santil musike. Antio shakake Señor, antio shakake kakwa. Amen.

Bueno, hermano, Dios es obtasín, gere, chirule, juanalain, chihuacaín, pues na. Nakohulak sa lehong kablal, hong kamok, kamalere likangel, nakanaw chitya, nakchishunil, kwanch tiklahik, kwan kakwili rosohik, pechan. Ato shere chishunil, isa siya bingkwe, laesh, likwankes sa lehong kablal,